Dimas Gathotkaca apa kakang Prabu Stija Bama Narakasura pamarta kang kak tampa Wahyu Manik Imandaya wis kalakon kaboyong paman Aji Puntadewa mula pancen dasar Kronyata tak jaluk yen ora tak ulungake tak rusak ngamarta yo tampa nono kepelanku